0: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
8: Get ready for a night of music, madness, costumes, and non-stop rave energy this Halloween. Wonderland Monster Rave. October 31st, 2026, Saturday, starting at 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort, Tacloban City, featuring two of Manila's most sought-after DJs, Mark Marasigan and Carla Espiritu, plus the region's hottest DJs, Elmer, Lovely, Then, Waco, Jeff, Wen, Ryan, and John. Come in your best Halloween costume and get a chance to win cash prizes in our costume contest. Tickets start at only 600 pesos. Get your e-tickets online at taratix.com. Or grab physical tickets at La Villa Francisco Mountain Resort, 104.7 Dream Radio, and from our official promoters and resellers. Wonderland Monster Rave, October 31st, Saturday, 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort. Rave the night away! This is also brought to you by JGC Financing Company Incorporated, and official radio partner 104.7 Dream Radio. Today.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Oras natin sa buong Pilipinas is 9:51 a.m. Watashiwa Cruz Minasan Paides and welcome to Dream High 104.7 Dream Radio. Today is October 6, 2026. Nandito na naman ang inyong paboritong pakinggan ng nagisang ate ng bayan na ate DJ Senpai para hitin ang mga pinakamainit na pinakasariwa at pinag-uusapang balita tungkol sa ating kalikasan at kapaligiran dito lamang sa Dream High 104.7 Dream Radio. Kaya ito na ang ating balita paghahanda sa banda ng Super El Nino at pagbabago ng klima. Aba, matinding pinagbabantayan ngayon ng mga eksperto at ang Department of Environment and Natural Resources. Wow, talaga. Ngayon kayo kikilos, Charis. Ang banda ng nagbabadyang Super El Nino na posibleng magdala ng matinding tagtuyot at kakulangan sa tubig sa mga susunod na buwan. Ah, maraming tubig para sa Paxilica pero walang tubig para sa mga magsasaka para i-assist sila. Very good! Ang galing-galing ayon sa PAGASA, unti-unti nang bumababa ang level ng tubig sa ilang pangunahing dam sa bansa. Kaya naman, mahigpit ang panawagan sa publiko na magtipid ng tubig at pagbayuhin ang rainwater harvesting at watershed protection. Uray na nga ni na uray na! Ito talaga kayo DENR, I don't know ha. Not all of the people in the DENR are greedy people. But, alam nyo, if I were DENR, you would assist lalo na yung mga magsasaka kasi natutuyo na po. Kapag matuyo po ang mga taniman, zero po ang pagkain. Kapag zero ang pagkain, oh, wala tayong kakainin, di ba? So, kailangan po, kung meron kayong, kung willing kayo na magtayo ng mga paksilika dito sa atin, sa bansa natin, dapat willing din kayo tumulong sa magsasaka natin na sariling atin. You know? Mag-assist po tayo, assist po natin ang ating mga magsasaka. Tulungan po natin sila. Oo, mag-distribute kayo ng mga tangke-tangke ng tubig para maanuhan yung mga palayan. Hindi mag-dry. Kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan. Ay, nako. Issue sa critical na minahan at ekolohiya. Ito na. Hindi pa tayo natatapos. Ito na naman. Umani na naman ang iba't ibang reaksyon mula sa environmental groups at katutubong komunidad ng mabilis na nagpagpapahintulot sa mga proyekto ng critical na mineral at malaking pagmimina sa iba't ibang probinsya. Nako, giit na mga tagapagtanggol ng kalikasan. Mahalagang timbangin ang tinatawag na green energy transition para matiyak na hindi nasisira ang mga kabundukan, kagubatan at kapatagan na pinagkukunan ng tubig na mahalaga laban sa soil erosion. I was just speaking about this. Ay nako, kaligtasan, disaster risk at apektadong komunidad, pagpapatibay ng coastal resilience. Kasabay ng mga pagbabago sa klima, patuloy ang hakbang ng Climate Change Commission sa iba't ibang lokal na pamahalaan upang palakasin ang coastal resilience laban sa pagtaas ng level ng dagat at malalakas na bagyo. Binibigyan din ng pangangailangan ng maayos na waste management at pagtatim ng mga bakawan o mangroves upang protektahan ang ating mga komunidad sa baybayin. Ito dapat yung gawin ha, DENR. Projects, planting, flood control is the best flood control is planting. Okay? Planting more trees. Kasi kapag nakakalbo ang bundok natin, yung tubig bababa kasi walang humihigop dun sa tubig. Kaya nagkakaroon tayo ng baha. Nakakaloka. I don't know, pati bata, ultimo 5 years old, may common sense. Alam mo yan, kayo wala. Lagay ng panahon ayon sa PAGASA, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulan na kalangitan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa mga umiiral na localized weather systems. Magdala po ng payong manatiling hydration aware, yung payong baliktarin nyo para makakolekta nyo daw yung tubig. Oo, para laging ligtas sa pabago-bagong panahon. At muli, mga kapatid ako, inyong katsikahan at kakampeng nyo ate DJ Senpai. Nagpapasalamat ako sa pagsama nyo sa akin today, this morning. Time, it's 9:56 a.m. I will be back. So keep it locked in only here's the city's best FM station 104.7 Dream Radio. Sika!

0: banana oil. I love you. Yes. Oras sa buong Pilipinas. It's 10:24 a.m. na. Minsan it's October 6, 2026. October 6, 2026. Okay. So, grabe, meron tayo ditong mga horoscope na kakaiba dahil ang ating kapalaran ay na tumatakbo sa number 6. And unahin muna natin ang ating mga friendship na Libra. September 24 to October 23, huwag pagbigyan ang paanyaya. Iwasan ang anumang sosyalan. Kung may balak na maglakbay, dapat ipagpaliban muna. Okay, pamati ka mo din mga Libra, ha? Bago maglagda ng anumang kasulatan o dokumento, pag-aralan muna at unawain ang mga nakasaad. Lucky numbers and color for the day ang 5, 15, 24, 30, and New Rose. Scorpio, October 24 to November 22, masigla at handang harapin ang pakikibaka. Madaling lapitan at kung tiyak maganda ang pakay. Lucky numbers and color for the day ang 1, 9, 12, 28, and cream. Marag makaintindi din Scorpio. Masigla at handang harapin ang pakikibaka. Okay, okay, good. I understand na. Slow. Sagittarius, November 23 to December 21. Kung hindi tiyak ang kalalabasan, huwag subukan na simulan. Gamitin ang praktikal na paraan. Lucky numbers and color for today ang 16, 20, 31, 42, and maroon. Capricorn, December 22 to January 19. Ang hinanakit sa trabaho. Sa nakaraan ay mapapawi ngayon. Ang suliranin na taglay ay may kalutasan. Lucky numbers and color for today ang 14, 19, 21, 39, and purple. Aquarius, January 20 to February 18, dahil malakas ang tiwala sa sarili at positibo ang isip mo, ang desisyon ay nasa tamang landas. Lucky numbers and color for the day ang 10, 14, 35, 36, and blue. Pisces, February 19 to March 20, Los Dalos. Huwag magpadalos-dalos dahil may makakasagupa. Kala ko nag-Spanish na tayo. Los Dalos. Naputol pala. Iwasan na idaan sa init ng ulo ang pakikipag-usap. Lucky numbers and color for today ang 8, 16, 19, 30, and dollar green. Aries, March 21 to April 19, dagdagan ang tiyaga at panalangin para makaiwas sa bulilyaso. Kung binata o dalaga, may gimmick ka. Lucky numbers and color for today ang 6, 14, 19, 24, and green. Taurus, April 20 to May 20, hintayin ang tamang oras ang mga gustong mangyari. Noted. Iwasan ang makipag-sisihan para walang samaan ng loob. Lucky numbers and color for today ang 10, 12, 14, 31, and rose. Gemini, May 21 to June 21, ang tahanan ang mapagtutuunan. Hinahon ang dapat pairalin para walang maghihinanakit. Lucky numbers and color for today ang 5, 12, 25, 31, and empire gold. Cancer, June 22 to July 22, mag-iingat sa komunikasyon sa iba. Dahil ang minamahal ay magiging selosa o seloso. Lucky numbers and color for today ang 2, 14, 29, 35, and ocean blue. Leo, July 23 to August 22, magiging makitid ang paninaw mo. Gayun din ang pag-iisip. Magpahinga para manumbalik ang iyong kasiglahan. Lucky numbers and color for today ang 8, 10, 13, 25, and orange. Virgo, August 23 to September 23, huwag malito sa mga payong matatanggap. Pag-aralan ang dapat gawin bago mag-desisyon. Lucky numbers and color for today ang 8, 16, 20, 26, and aquamarine. Time is 10:28 a.m. and we'll be back, minisign. Keep it locked in on here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio.
1: Sikat!

0: Welcome back, Mina-san. And oras natin, it's 10:51. This is Dream High with your ate, DJ Senpai. Ang ating topic ngayon ay hindi didulo, kundi kung ano ang gagawin nyo sa El Nino. Kasi, Mina-san, mayroon po tayong... Actually, nandito na siya, ang El Nino. Ang super El Nino po. Ayan. So, kailangan po natin maging handa kung ano ang ating mga gagawin, kung ano mga dapat bilhin. Sana hindi naman yung mahal. Kasi,
1: yung... Solid ka? Paring curbs.
0: Sino ba yun? Minumulto ako dito. Hindi, actually, kailangan kasi, ay, shoutout nga pala kay Paring Curves. Ayan, maraming salamat, Paring Curves, ha, sa pagstay sa kasama ng mga Dream Guide, habang wala ako. Thank you so much. Ayan, so, kailangan natin maging prepared, lalong-lalo na, at hindi natin alam kung hanggang kailan ang dry season, okay? So, Mina-san, our pagtitipid at tamang pamamahala sa tubig, water conservation, tips natin today ay i-store ng tama at mag-imbak tayo ng malinis at inuming tubig para sa mga pangunahing pangangailangan gamit na malinis at magtakip tayo ng drum o lagayan and something like that. Make sure then, Mina-san, na we are also we also have these tablets. Itong tablets na to ay pang ano siya, pang disinfect, pang there's something na ginagawa tong tablets na to. So, hindi ko sasabihin yung pangalan because, duh, ads yan. Charot. Ayan, so, you search na lang po. Search po kayo dun sa mga shops online. And then, pang ano po siya, pang ninis po siya ng tubig. Para in case po na tubig, tap water po ang natitira na lang na tubig ninyo at wala na pong pang-inom ng tubig. And wala po kayong gas para mag-boil ng water or... Wala po kayong other way na pwedeng gawin para mag-boil ng water or anything like that. You can actually do this. And also filter, water filter. So please reuse water as well. Ayan. Ipunin ang mga huling banlaw ng damit o tubig para sa paghuhugas sa mula sa paghuhugas ng gulay. So pwede niyo gamitin yung paghuhugas ng mga parang reuse the water, okay? Recycle the water. Yung galing sa food, paghuhugas ng food niyo, pwede niyo ipanghuhugas o pagbanlaw sa ibang mga bagay, okay? Pwede nga pambuhos sa toilet, ganoon. And also, i-check ang mga gripo. Ayan, agad kumpunihin ang mga tumutulong gripo o sirang tubo para walang nasasayang na patak ng tubig. Also, gamitin ang tabo at timba sa halip na hose kapag naglilinis o naghuhugas para naman sa ating kalusugan at proteksyon. Matinding init, laging mag-hydrate po tayo, uminom ng sapat na tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration at heat stroke. Ayan. Lalo na kung nagtatrabaho tayo sa labas. Also, iwasan ang direct sunlight hanggat maaari. Huwag magbilad sa malalim at matinding init ng araw sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Yes po, alas 4 ng hapon. Dati, alauna pa lang, naglalaro na kami. Pero no, ngayon po, iba na kasi wala na po kasi mga puno. So, gumamit tayo ng payong, sombrero o sunblock kung lalabas. Cool home environment. Ayan, panatiling maayos ang ventilasyon sa loob po ng ating mga bahay. Ay gumamit ng halaman sa paligid para makatulong sa natural cooling. And of course, paghahanda sa pagkain at agrikultura, mag-isip probinsya po tayo. Ayan. So, kung meron kayong rooftop sa free space, ayan. Make sure na meron tayong tanim. Ayan, backyard gardening. Kung meron kayong backyard, good for you. Kung may espasyo, subukan magtanim ng mga halamang madaling mabuhay, kamatis, everything. Ayan, kahit kaunti ang tubig o tagtuyot tolerant tulad ng kamote, munggo o talong. Let us be efficient. Ayan, budget sa pagkain. Ayan, maglaan ng maayos at napag-iimbak ng mga pagkain hindi madaling masira or non-perishable goods. Para matiyak na handa ang pamilya sakaling magkaroon ng kaantala ng supply ng bilihin. So, make sure meron tayong munggo, meron tayong, meron pa tayong bigas, laging dapat may ganun. Flour, ayan, sugar, salt, punuin lagi natin yan. At magtipid po tayo sa kuryente dahil kadalasang apektado rin po dito ang mga hydroelectric dam sa panahon ng El Nino. Kaya, kung hindi kailangan ang isang appliances, turn it off. Magkaroon po tayo ng energy saving appliances, patayin ang kailangan, hindi kailangan kailangan ilaw at i-maximize ang paggamit ng electric fan kaysa aircon kung kinakailangan. At last but not least, manatiling updated sa opisyal na balita. Huwag maniwala sa mga haka-haka sa social media. Minsan sundin ang opisyal na abiso at advisory mula sa PAGASA at sa inyong mga lokal na pamahalaan para sa mga updates, weather and water interruption schedule. So, oras natin is 10:56 a.m. We'll be back, so keep it locked in only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio.
2: Sikat!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

welcome to Unmute with your ad at EJ Senpai. Only here's the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Ako makakasama ng mga stress pero lumalaban. Mga dululu pero productive naman ng safe space. Na mga may gustong sabihin pero hindi pwedeng i-post sa public. Kaya samahan niyo ako, prepare your lunch or eat your lunch with me. Join me here at Mute Season 4 Plus Horror broadcasting live at 104.7 Dream Radio Tacloban and streaming worldwide on Weebly. Ito na, meron na tayong mga na-summarize. This one is from Ate Jane. Original name is withheld. Ayan, withheld niya, hindi niya sinabi. Papatagod na lang siya sa pangalan na Ate Jane from Abukay, Tacloban City. Hello, Ate DJ Senpai. Ito na, namamati yan na. Unmute on Dream High. Kagabi, habang nagbabaktas ako tipa uli, tika nga trabaho, ato po ako na work ka, Robinson's Place. Tigdala ako nakatuok, hinwaray la dahilan. Feel na feel ko it kabug at it kinabuhi. Ang dami kong pangarap, ate. Nagtapos ako dito sa isang LG-run college. Pero, adi ako yan ah. Stuck at trabaho nga diri ko karuyag. Tapos baga na, harayo akong duro ha akong mga kasangkayan. Kay, busy na ang natanan. Hira, nagpapaka-post na hira nga. May dana na era dream wedding nga natupad. Nagpaka-post na era mga businesses nga nagtitikaangat na hira. Kasi ako, adi ako. Nagtatrabaho. Masakay. Tikad tuti uli haamon. Tas balik na liwat. Kinabuwasan. Feel ko na pag-iiwanan na ako hit panahon. Wari ko pa uyab, wari ko pagad anak. Pero, kaino nga bagan waray direksyon it akon kinabuhi. Para ano it akon panginabuhi? Para kay ano pa ako nabuhi? Salamat. OMG! Oh my gosh! Hello, Ate Jane! Alam mo ba na normal lang na mapatigil ka at umiyak sa gitna ng daan? Kapag sobrang bigat na. Alam mo ba na okay lang yan? Minsan ang katawan at isip natin ang sumusuko dahil sobrang tagal na nating nagpapanggap na okay tayo. Huwag mong madaliin ang sarili mo, ate. Ang buhay ay hindi karera kaysa kung ano-ano ang o kung sino-sino ang nauna ng tikad to finish line. They went through a lot before they got what they got. They were hurt a lot and they probably experienced what you are currently experiencing right now before they got what they got. May kanya-kanya tayong timing, besh. Allow yourself to be sad. Allow yourself. It's fine. It's okay not to be okay. But tomorrow, bumangon kang muli para sa sarili mo. Okay? Maybe you are an artist. Maybe you sing. Maybe you dance. Do something that is out of the work that you're doing right now. Maybe you're existing to save the environment. To speak for the environment, to speak for the stray cats, stray dogs. Maybe that's your calling. Hindi natin malalaman hanggat hindi natin
susubukan. Kung ano ang rason, bakit tayo nabubuhay? Why am I in this world? Oras natin, it's 11:30 a.m. For now, live your life and be happy. We'll be back.

Philippine Standard Time. It's 11:53 a.m. and welcome back to Unmute with your at DJ Senpai only here. It's a Dream High on 104.7 Dream Radio. Ginagunot kayo lang talaga yun na. Pinagtitripan niyo ako. Charot. Ayan. So we have LDR problems naman dito. This one is coming from Bebs of San Jose, Tacloban City. Hello, Ate DJ Senpai. Ako rin man ganyan ano, with long-distance relationship. Labis na kong taga-Tacloban, katawasan imo, uyab, is taga-Maynila. Kada nauran, o danay, naglo-loko and signal, abat ko nga, harayo hiya, duro akon. Kanina, nag-aaway kami, kay diri kami nagkakaistoryahin maupay tungod kay paprehas kami kapoy ha trabaho. Nahadlok ako, nabangin na unti-unti na tayong magkalayo. Charot. Dahil lang sa distansya at kawalan ng oras. Hala. Nahadlok ako, nabangin mawala na niya feeling sa akon. Mag-aano ako. Hi, Babs. Ang LDR ay para lang sa matitibay ang loob. At normal lang na dumaan kayo sa ganitong pagsubok. The distance is being tested. Charat! Dito nasusubukan, hindi ng dami ng tawag kundi ang tibay ng tiwala. Kung pagod kayo pareho, huwag kayong mag-away sa gabi. Magpahinga muna kayo. Pag-usapan nyo ito ng mahinahon, kinabukasan, at kung may signal na. Ang pagmamahal ay hindi lang nagtatapos sa huling mensahe sa chat, kundi sa desisyon nyong piliin ang isa't isa. O, diba? Oh my God! DJ Senpai 2026. Charot. Ay, naku. Piliin ang isa't isa sa araw-araw kahit mahirap. Oh, diba? Wala ka na. Ganun talaga. So I'm gonna share something with you guys. Ito, mag-share ko lang na naman ako. LDR kami before ng aking partner today. And ganun talaga. Pero pag may time kami, he just let me be, I'll just let him be. Pag may mga time kami, saka kami nag-communicate. And malalaman mo naman yan sa sarili mo kung nag-cheat siya o hindi. Kasi kapag nag-cheat yung tao sa iyo, B, you will have it in your dreams. You will have it. You will feel it in your gut. So kapag feeling mo may something na hindi maganda or hindi na kayo nakakaroon ng magandang maayos na communication, talk to him. Okay? Be honest with your feelings. Feeling ko we are growing apart from each other because we do not have time with one another. Ta-da! So, make sure lang na maging honest ka sa kanya. Kasi kapag hindi ka honest, minsan nagiging kumpul siya sa loob ng dibdib mo. And then, yung mga bagay na hindi mo nasabi dati, bigla siyang sasabog at masasabi mo at masasaktan nyo lang ang isa't isa. Okay? So, kapag magkaroon kayo ng time to talk to each other, ask, are we still gonna work this out? Jadas! Are we still gonna work this out? Kasi at least alam nyo sa isa't isa na yes, our love is stronger than this. Be reminder la na natong mga lolong and lola before, we still wait for days and months just to get that letter. That telegram. Like, ang literal nga telegrama. Okay? So, kailangan natin ng pasensya, okay? At pag-unawa. Ngayon, we are in the modern era. Modern era! Nasa modern era na tayo, digital era na tayo. So, kung talagang busy yung isang tao, drop updates lang. And then, if he can drop updates, then go. Kasi wala naman kasing rason para maghantay pa ng ilang buwan at ilang araw, diba? Messenger is existing. It exists. So, walang rason. Kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan. So, be honest with each other and tell each other the situation. Kasi para maklaro ka mo kung ano ba talaga. Does this still work? Do we have to fight for our love? Charot!
Oras natin, it's 11:58 a.m. na minsan. We'll be back. And this time, it's the horror stories na only here sa Unmute Season 4 Plus Horror on Dream High at 104.7 Dream Radio.

12:22 p.m. Misteryosong kasama sa biyahe. Nahinaboy ni banda alas 3 sa naga. Tikang la ako, haakong trabaho, nga na tiuli na ako, hatanawan. Umagi ako, hapalo. Medyo haluag ang kalsada to, pero masirum. May pumara ako nga babae na nakabusag dito may bus stop. Nasiringiya. Tikad to daw hiya Tolosa. Kutuman ako tanawan, asyaging pasakay ko lahiya. Kay pwede man niya sumakay in tricycle? Pag umulpot na hiya tanawan. Samtang nagmamaneho ako, napansin ko anakong rear view mirror. Nabisan. Makusugan akon kadalagan. Malaksian akon kadalagan. Diri nag-move ang iya buhok. Bisan may hangin. Diri mong sigun nga may helmet kay wari ko extra ng helmet. Mas duroy dapat, di ba? Nga dapat lumupad ang buhok niya. Hanlumingin ako para kitaon kung okay lahiya kay mahawas na hiya. Tigdalaya na wara. Pero may ada na bayaan nga hulus. Uguti ay nga tubig. Ang iya lingkuran, kundi iniya nakalingkod. Ngan an baho, ate di Jason Pai. Baho. Hinluma na ngan tuyo. Nasampagita. Niko.

kita nganeg tutuk-tuk hapader. Pirmi ako na uli alas 12 hit gabi. Kay usap po ko nga nagbabanda dini Hatakloban. One time, umuli ako medyo groggy and medyo nakainom. Nagluto ako hinoodles. Mayad ako na batian nga natuktok habungbong. Nga nagdudugtonghan kwarto ko nga hinan bakante nga kwarto. Han akon neighbor. A boarding house. Ate DJ Sanbay, waray po itong tao dito. Ha, nagtuktok hiya. Nagtuktok hiya pa ko tibalik. Kay alas 12 na, kay anong magtinuktukon ka? Ginisip ko na lang nga bangin may ada bag-o nga tenant nga naaring sahanan akon mga giyos. Ha, nagtuktok ako pabalik tigdala. Nag-stop ngahin. Hinay-hinay nga may dako nababatian nga nahuring arani ha akon talinga. Diri ikaw na akon kintutok-tok. Kaya adi na ako asulod. Paglingi ko hasala nakakita ako hinusang shadow hinbagan bata nga natok daw harani haportahan. Magayahin nakita akon hindiretso. Samtang feeling ko la nakasmile ngayon ate DJ Senpai nawarayan ako hinmalay. Greg Diit Scan. Oras natin 12:28. Unmute Season 4 Plus Horror.

12:53. Welcome back to Unmute Season 4 Plus Horror, only here, the city's best FM station, 14.7 Dream Radio. Haluma na opisina. Naka-headset ako samtang nagre-reviewhan mga tickets. Kami nala ang nasasalin nga tulo, habugos nga third floor kay graveyard shift kami. Nabatian ko ang boses sa among team leader na gintatawagan ako ng ngaran. Tikang ha pinakalast nga cubicle dito harani ha may portahan. Gintanggal ko na ako ng headset ngan bumuhat ako para kaduon hiya. Pero samtang naglalakat ako, napansin ko na patay na ngayon ang mga suga ha pinakalast part han opisina. Pagulpot ko ha iya cubicle, waray tao ngan sarado an iya PC. Waray an iya bag. As in blanco an paligid. Tapos nagring an cellphone ha desk ko. Ngan nabatian ko an akon kalugaringon na boses. Lusad na. Kanina ka pa namon ginuhula talabi.

Angeline. Tacloban. Hala! Sino kaya ang sumagot o kumausap sa kanya? Kaya sa mga nagtatrabaho ng graveyard shift dyan, huwag magpapagabi ng mag-isa sa sulok ng opisina. Manatiling alerto kung may tatawag sa'yo kasi di mo alam kung yung tumatawag ba sa'yo ay tao. Philippine Standard Time is already 12:56. Domo arigato gozai mas minasan for joining us from morning till 1 p.m. only here. So Dream High on 104.7 Dream Radio. This is Unmute Season 4 plus Horror. Isa sa mga segments natin sa ating programang Dream High. Minasan, meron ba kayong gustong i-share? Horror stories, hugot, sikreto, rants, at iba pa? Go ahead and send them to our QR code, Telegram. Share it on our Facebook page, 104.7 Dream Radio, and my page, DJ Senpai. Ingat po tayo sa daan. Lalo na sa pedestrian. Baka meron po tayong masagasaan. This is your ate DJ Senpai signing off saying sayonara.

Philippine Standard Time. It is now 3 minutes after 5 o'clock. Narito ang ating dream balita. Itinaas ng National Food Authority or NFA sa 28 pesos kada kilo ang presyo ng pagbili ng malinis at magandang tuyong palay sa mga lalawigan ng Camarines Sur at Camarines Norte simula noong October 5 hanggang 11. Layunin ng nasabing hakbang na dagdagan ang kinikita ng mga lokal na magsasaka at hikayatin ni silang sa NFA na lamang ibenta ang kanilang mga ani sa halip na sa mga pribadong komersyante. Ang adjustment na ito sa pressure ay bahagi ng maagang paghahanda ng ahensya sa posibleng epekto ng El Nino na inaasahang magpapadala ng tuyong panahon at maaaring magpababa sa pangkalahatang produksyon ng palay at bigas sa bansa. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

Hello. Okay nung gulang. Teka lang. Ako niyo muna tenga niyo, ha? Para kay ate lang to. Ate. Ano, paano ba sasabihin to?

0: confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a Playtime company.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
8: Stop right there!
7: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
9: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. One and only Adi. And the Showtime Baby Dolls.
10: Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko.
9: October 17, 2026, Saturday, at the Lake Sports Complex, Tacloban Grandstand. And yes, tickets are selling fast. SVIP at 11,990 pesos and bronze at 990 pesos are all sold out. But you can still catch the show with these available tickets. VIP standing at 6,990, VIP seated at 5,990, gold at 2,990, and silver at 1,590 pesos. Get your tickets online at enigma.com.ph or grab your physical tickets at Summit Hotel, Belly Bites, and SM Save More. Don't just watch the concert, experience it unfiltered. Unfiltered, October 17, 2026, Saturday at the Latest Sports Complex, Tacloban Grandstand. Presented by Enigma Events and Production Incorporated and proudly supported by your official media partner, 104.7 Dream Radio.
11: Philippine Standard Time, it is now 2 minutes after 6 o'clock. Narito ang ating dream balita. Bumilis ang antas ng inflation ng Pilipinas noong nakaraang buwan ng Setyembre 2026, kung saan pumutol sa 4 na buwang sunod-sunod na pagbagal ng inflation sa bansa. Malaking dahilan ang mas mabilis na pagtaas ng halaga ng pagkain at utility cost sa nasabing panahon ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority or PSA nitong Martes. Sa ulat ng National Statistics, umakyat ang antas ng inflation sa 7.2% noong nakaraang buwan mula sa 6.1% noong Agosto 2026. Dahil dito, umabot ang average na antas ng inflation mula nang magsimula ang taon hanggang kasalukuyan sa 5.4% na nananatiling mas mataas kaysa sa target na 2% hanggang 4% ng pamahalaan. Yan ang ating dream balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream kada.

Philippine Standard Time, mga Dreamcutters. It is now 6:46 right here on the program. It's, of course, Dream Jams with Kuya Elmer. And right now, narito na po ang ating last batch of our Dream Buzz for today. Ang mga trending na mga balita at headliners online na dapat nyo malaman on air. Alright, first up, buzz number 6 na tayo. Isinailalim sa state of calamity ang 106th na lungsod at munisipalidad sa buong bansa dahil sa inaasahang El Nino. Maapektuhan din ang mahigit 388,000 na individual ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC. Sa pinakahuling ulat nitong Lunes, sinabi ng NDRRMC na 66 na lugar sa Cagayan ang nasa ilalim ng estado ng kalamidad kasama ang 23 na rehiyon ng Caraga, 12 sa rehiyon ng Bicol, 4 sa Calabar Zone at 1 sa Soccsargen. Anyways, next up, mga Dreamcutters, buzz number 7. No personal knowledge. Okay, ano ba to? Ito ang tugon ni Anti-Money Laundering Council or AMLC Secretariat Executive Director Ronel Buenaventura sa tanong ni Defense Counsel Mark Binluan kung nagkamali ba ang daang-daang milyon o bilyong pera ni o nagkamal. Nagkamal ba ng daang-daang milyon o bilyong pera si Vice President Sara Duterte? Kaugnay pa rin ito ng pagtalakay ng Senate Impeachment Court sa impeachment article tungkol sa umano'y unexplained wealth ng bise. Paliwanag ni Buenaventura, nakabatay ang kanyang pagtestigo base sa nakasaad sa mga record na iniulat sa kanilang ahensya. Alright, okay, last na to, mga Dreamcutters. Yeah, let's check the palitan ng piso sa dolyar ngayong araw. Yeah, nagsara sa 62.771 pesos. That's 62.771 pesos laban sa isang dolyar. Ang peso-dollar exchange rate for today. Well, mga Dreamcutters, there goes our Dream Buzz for today. And time is up para magpaalam si Kuya Elmer. I'd like to say thank you everyone for tuning in today sa ating Dream Jams. Tomorrow, sama-sama pa rin tayo, 4 p.m. to 7 p.m. Wednesday hump day na. Kaya samahan nyo ako. And salamat din sa mga madlang onliners natin na tumutok sa dreamradiotacloban.weebly.com. Don't forget to like and follow ang ating official Facebook page, 104.7 Dream Radio and DJ Kuya Elmer. Don't forget, mga Dreamcutters, October 17, Unfiltered, featuring Beanie. Sino pa ba? Yeah, Showtime, Baby Dolls, and Addy. Buy your tickets now at enigma.com.ph. Gotta leave you with the Pussycat Dolls back-to-back with the weekend. This has been Kuya Elmer saying,

0: Dream Radio time. It is now 7:58. Dream Radio!
1: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there!
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tacloban! This is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered! Featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Dolls. October 17, 2026, Saturday, at the Leyte Sports Complex, Tacloban Grandstand. And yes, tickets are selling fast. SVIP at 11,990 pesos and bronze at 990 pesos are all sold out. But you can still catch the show with these available tickets. VIP standing at 6,990. VIP seated at 5,990. Gold at 2,990. And silver at 1,590 pesos. Get your tickets online at enigma.com.ph or grab your physical tickets at Summit Hotel, Belly Bites, and SM Save More. Don't just watch the concert, experience it unfiltered. Unfiltered, October 17, 2026, Saturday at the Leyte Sports Complex, Tacloban Grandstand. Presented by Enigma Events and Production Incorporated and proudly supported by your official media partner, 104.7 Dream.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Pero paalala, ang iBerry ay hindi

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today's a